0: Uno Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM.
1: Can we leave out your name?

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Armin, kusog yun ang Heart FM.
1: Kami, mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
0: The best ang mga music sa Heart FM.
1: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Heart FM Time. It is now 12:32.
2: This is Heart 92.7.
3: Kalapin na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
4: May buhas sa makabuhay!
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permi May, naka Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upo.

0: Heart It Aimra ang among paborito.
1: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
0: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
1: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.

0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 2:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

isip ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan.

0: sa Heart FM.
1: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

92.7 Heart FM Time. It is now 3:48. This is Heart 92.7.

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:45.
1: This time check is brought to you by McDonald's.
0: This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaemote, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM का गया थे और सनी 93.7 FM बुकिंग ऑन वीके 34 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock और सनी जाते ना गई EXL का कबूतर प्रेस कैप्सूल इट्स नेवर टू लेट टू बी हेल्थी एंड आल्सो ब्रांड टू यू बाय वर्जिनिया हॉट डॉग बस्टर हॉट डॉग वर्जिनिया आगा गुमीशिंग ना मगा सुमुंसोनो दो etong Hayden Barber Shop Makanhan. Oh, maganda kumaga. Diyan sa may Velox the Barber, ano to? Sa may gilid the Velox. Yung barber si Res Boy Tibong, maganda kumaga sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyo pa ikinig dyan, ha? Aga gumising, ha? Ito, Gapaminaw Sad. Ako misis na busy sa kusina. O gabong silingan na naminaw karon. Maganda kumaga, mga taga Santa Cruz Uno. Lapasan, si Ugly Kid Joseph. Good morning! Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig, ha? Damsoy Robles, maganda kumaga rin. Maraming salamat sa pagpaminaw. Mga taga Santa Cruz Village sa Zone 8 Carmen. Good morning sa Atesha Eatery. Kapusahin yung mga umaga dyan, ha? Sigurado, busy-busy na, no? Alam niyo naman ang isa sa mga pinaka-busy departamento sa loob ng bahay. Kapag ganitong umaga, tapos may pasok pa sa eskwela, ang Kitchen Department. Diba? Yung mga chef natin dyan, nanay, tatay, magandang umaga sa inyo. Ano pa nga ba? Diba? Mommy duties, daddy duties, auntie duties, and uncle duties. Agasikaso sa mga estudyante natin. Magandang umaga, Ma'am Christine. All the way from Maramag, Bukidnon. Maraming maraming sinaman sa maaga pagpaparamdam. You know? Sige, kumusta na panahon dyan sa Maramag? Okay na ba? Wala nang ulan? Okay na ba dyan? Ha? Sana naman, ano? Ngayong araw na ito, mukhang magiging maaliwalas din yung ating kalangitan, ba? Mukhang clear ang ating langit. Kasi nakikita ko, oh, nakikita ko yung color blue. Magiging mainit na naman pag ganyan. Pero huwag tayong kumpiyansa. Kasi bigla-bigla na lamang, di ba? Minuto lamang, o oras lamang. Bigla nagbabago na naman ang timpla ng panahon. Nako po! Ay, magandang umaga rin sa Mabugnaw na Kabuntagon. Si Cherry May Permale, nagapaminaw kanunay, ha? Mga taga Bacoonga Street. Hoy, magandang umaga sa inyo. Mga taga ano to, Lapasan din. Hoy, shout out sa inyo, shout out. Hoy, manatili lang ikinig, ha? Kasi naman eh, yung ating bugas at saka groceries, ha? Oh, malay mo, ikaw po ang mabunot sa araw na ito. Pero man mala! Malay natin. Diba? Ikaw na nga mismo yan. Tapos mamimigay pa ako ng tickets. Nako, napakarami kong tickets sa ipamimigay. Oh, sa lahat po ng mga sweethearts natin. Isang black screening mula sa Fico. Tapos isang black screening para po sa Hard FM. Aba, parehang pelikula yan. Kaya abangan natin lahat yan, mga sweethearts, ha? At dami-dami babaha ng ticket ng pelikula, ng sine sa araw na ito. Bugas na rin at saka groceries din. 36 minutes after 5 o'clock, another break is in queue. Magbabalik tayo with more, sweethearts. Panayin lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7. 72 years of trust, cooperation, and community. Welcome to the grand finale of FICO's 72nd anniversary celebration. This isn't just an exclusive block screening of Spider-Man Brand New Day. It's a mission of hope. Brought to you by the FICO. Every ticket helps provide a brand new day for women in specially difficult circumstances. See you on July 30, 2026, 6 p.m. at the Cinema 2 Ayala Centrio Mall. Reserve your tickets now. Please visit the nearest FICO office in Cagayan de Oro City. This event is also brought to you by Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
6: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kising na at harapin ng bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart. Pinoy Heart. Pinoy Heart. On Heart 92.7.

isip ko mga ika'y limutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumitin.

0: 92.7 Thunder FM, we're going to Odyssey. 93.7 Thunder FM, we're going on 10 more minutes before 6 o'clock. Odyssey na disyado ng 1 plus numero 1 alaga. That's ito ang gusto ko. Ha? O sa gusto niyo mo, kailangan mong mamahaw. Ang gusto sa pamahaw, ihiritin mo na. Sa iyong nanay at tatay dyan, ha? O, di naman kaya. Anong gusto nyo? Isa lang naman ang gusto ng mga magulang din natin sa umaga, eh. Lalo na kapag ay estudyante ka pa lang, yung mga alaga niya, students pa lang, ang gusto niya, yung isang tawag lang, babangon ka na. Ah, di ba? Anong update sa love ng bahay? Teka muna, may plug ceremony yung mga estudyante natin ngayon, ha? Kailangan maaga po sila. Okay? Maaga sila ngayon. Kailangan eh. Hala, sige, pukawa na na. O, baga alas 6 na. O, baka yung flag ceremony nila, alas 6:30. Usually ganyan, di ba? 6:30, 6:40. Usually ganyan ang nangyayari, ha? O, kaya pakigising na yung mga students natin dyan. Magandang umaga, ulan-ulan po diri. O, sa may maramang. Magandang morning po sa mga taga dyan, ha? Ulan-ulan po. Hantod ka ron. Hanggang ngayon ba umuulan pa rin dyan? Aba... Mabaho ta, Sir Jason. Sabi niya, corned beef and egg. Okay, magandang umaga po sa inyo. Mga taga ano to, Bacoonga Street, Lapasan. Yun oh! Sige, sana all. Sarap ng ulam, bay. Tapos may mainit na kape. Ah! Mea, oy! Diba? 8 more minutes before 6 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Maayong buntag sa tanan. Ay, panayin lang sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Nangita.

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oras sa 93.7 FM pagidon. We get 17 minutes Saturday 6 o'clock. Hey, tara, let's. Tara, let's. Pasok na tayo sa school. May nakikita na ako mga estudyante, ha. May mga paisa-isa na pumapasok. Yun yung mga maaga mga estudyante. Yun yung mga maaga. Yung mga napakasisipag talaga. Ay, naku. Makikita mo raw yung mga estudyanteng mga kugihan. Sila yung mga nauunang pumasok sa gate ng eskwelahan. Diba? Siyempre ba, diba, kasabay niyan yung mga magulang. Kugihan din. No? Maagang gumising yan. Malamang mga kadlaon pa talaga. Gising na. Eh, kasi as early as right now, may nakikita na ako pumapasok sa loob ng eskwelahan. Katabi lang po kaya kami ng school. Ng West City Central School. Kaya nakikita namin yung mga estudyante. As early as 6:18 o 6:15, aba, may estudyante na. Talaga naman, oh. Ay, pagandang morning po sa inyo. Second hour na rin ang ating program on this very beautiful Monday morning. Tatlong araw na lamang Agosto na. Kumusta naman, ano? Kumusta naman yung habagat natin? Sa ibang lugar, talaga naman pinahihirapan sila ng mga baha-baha. Tayo dito, kagabi, medyo malakas yung ulan. Eh, sana naman eh. Di ba? O, sana naman hindi na lumakas pa doon. Pwede na yun, sakto na yun. Diba, ganang ulan lang. Kasi pag lumakas pa ng konti doon, mukhang teka muna. Mukhang baha-baha din yun ba? Alam mo naman tayo dito, yung mga kanal-kanal natin, hindi masyado nagpa-function ng maayos. Eh, sana naman, ano? Kaya ang gawin natin, kapag walang ulan, nilinisin natin yung mga kanal-kanal natin, no? Para at least pag umulan man, dituloy-tuloy ang daloy niya. No? Anyway, ito na. Siyempre ba, Jason Steele pa rin ang inyong kabiling hanggang alas 9 ng umaga. Ay, teka muna. Oh, ready na ba kayo sa pamimigay ko ng ticket? Para po sa libreng sine ng Spider-Man Brand New Day. This is brought to us by Fico. Ah, dali, tawag na kayo sa akin. 0961-892-4927. Now na, pwede na. Oh, 0961-892-4927. This is the Fico's black screening ng pelikulang Spider-Man Brand New Day. Dali, press those numbers and be my lucky caller number 5. Magandang umaga, Wabe family, Dakula family, ang Dragon family, Montequillo family. O sa dumami na yung mga families ha, na nakikinig sa atin dyan sa may barangay 31. Sa Kapitana na si Delia Wabe. Magandang umaga, Kapitana. O, good morning, good morning, good morning. Marami silaman po. Si Jason Steele po ako. O, ako po si Jason Steele. Ha? My name is Jason. Yun yun eh. O, ito, good morning, good morning. Kamulo, Pangapi, Angala sa family karon. Maraming salamat. Tatay Nicolas, Mami Elaine, magandang umaga. Sabi ni HBG Joseph, ay buntag, Jason Steele, wala man pasok ngayon kasi Sona. Ay meron, may mga pili lang ng mga eskwelahan na wala siguro pasok. Dito sa may Iponan High School and Elementary, Bulwa Public School, walang pasok dahil daw Sona. May ilan siguro, discretion siguro, na mga, ataw dito, ng mga school heads. Kung meron silang pasok o wala. Dito sa may West City Central School, meron eh. Nakikita na ako na pumapasok eh. Ayan, so, alam mo na, yung mga may pasok, dali na, galaw na. 20 minutes after 6 o'clock, over the break muna tayo siglit. Magbabalik tayo with more. Ay, sweethearts ha, panahin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Dagan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

0: 92.7 Hard FM ka gyan de aur sari 93.7 Hard FM ki noon we get 35 minutes after 6 o'clock. Hey, aur asian adi sa adin a playtime entertainment born for happiness. Wait lang. Oy, isang magandang umaga muna kina Mami Rosa Olandres Mancha. Magandang umaga po sa inyo. Ano to? Kay Joanne, kay Malu Olandres, Macha, Timbal, Alcolea Families. Watching and listening. Yan now. Thank you so much. Sana maganda naman ang inyong mga umaga dyan. Ay! Ang dami nagtitext agad. Ang aga ah. Barangay, ano to? Barangay 17, Galas Family. Magandang umaga po sa inyo. Maraming maraming salamat. Ang sabi niya, no. Totski, oh, good morning. Female bed spacer and car wash. Maganda, maganda umaga sa inyo. Sana maganda naman ang inyong mga umaga dyan. Ito na, saglit. Lucky caller natin para po sa ating FICO Black Screening ng pelikulang Spider-Man. Brand new day na sa linya. Hello! Good morning!
1: Hello, Jason Steele. Good morning.
0: Magandang umaga. Anong pangalan mo?
1: Rustico Vasquez from Carmen.
0: Si Rustico. O, taga Carmen. O, kumusta umaga mo dyan? Namahaw na, Rustico?
1: Wala pa.
0: Bata
1: sa school.
0: Very good. Sige, bigyan kita ang ticket ha. Galing sa FICO ha. Para sa kanilang black screening ng pelikulang Spider-Man ha. Kailan gaganapin ang black screening ng pelikulang Spider-Man?
1: July 30 at 7 p.m. at Ayala Centrio Mall, Cinema 2.
0: Ayun! Congratulations! As simple as that. Congratulations ha. Okay, one more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: Heart FM, 92.7 ang radyo ng heart ko.
0: Congratulations! Siyempre pa. Oy, mamaya naman ng konti lang ha. Ay, nako, pagkatapos ng ticket natin, bugas at groceries naman ang ating ipamimigay. Alright, commercial break muna tayo siglit. Magbabalik tayo with more. Still with me, ako po si Jason Steele. Parahin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Nangita.

0: Gali 2.7 Hot FM, kagayan de oro, seriedad y 3.7 Hot FM, poquito on Superhero Rock Steady Dance was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia! 10 minutes bago sumapit ang 7 o'clock. Isang magandang umaga muna kina... Sandali, asan na ba yun? Si Tunay Kalugar Vlog. Magandang umaga, shoutout mga taga Ramonal Village, Kamamanan. Maraming salamat, especially sa akong bebay nga nag-hakbad sa sitaw. Si Alma Caparoso, gikan kay Loy Abs. Oy, Tunay Kalugar Vlog, magandang umaga sa inyo ha. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Nag-follow ka na rin ba sa Jason Space Heart FM? O, mag-follow ka na. Yung mga hindi pa naka-follow sa Jason Space Heart FM, i-follow nyo na ako doon. Ha? Para makapagkwentuhan tayo. Saglad, saglad, pa-premyo na! Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at ng groceries. Oh, the price is price overload na ha. Sandali lamang. Pili na agad natin saang area tayo bubunot. Roleta! Uy! Pili na tayo. Ang aming studio, di naman kami lumilipat na sa may FICO Admin Building. Pamenta Boulevard Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Makabalan! Puno tayo sa Dropbox sa Makabalan. Oy, Makabalan! Paminaw! Tuara, ang nakasulat ay Makabalan. Makabalan lang talaga. Barangay Makabalan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Barangay Makabalan, Crisel Bagares. Crisel Bagares ng Barangay Makabalan, congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries ha, Crisel ha. O, dali na, pumunta ka dito. Valid ID lamang ang iyong dalhin at makukuha mo na ang iyong papremyo. Samantala, ito pa yung mga ilan pa mga pangalan, no? Nakadaog sa Digbugas o Grocery si Jessamay Bonilla. Jessamay Bonilla ng Zone 5 Bayabas. Si Boglas Ochige ng Tibasak Makasanding. Boglas Ochige, oy! Boglas, nakadaog ka! Si Vincent John Alvarado ng Alfeca Taxi. Vincent John Alvarado ng Alfeca Taxi. Si Lovely Luzo Torres ng San Juan Lapasan. Congratulations, Ad. Lovely Luz Torres. At si Mary Jean Lerasan. Mary Jean Lerasan ng Zone 1 Bayabas. Congratulations. At si Rebet Luzana. Rebet Luzana ng Gusa. Congratulations sa mga pangalang nabanggit. ID na ang dalhin nyo dito. Alright, sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, babalik tayo with more. Sweethearts, stand by.
1: Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?
3: Kimul

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay, itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
7: I love EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
11: Where every piso gets more value.
12: Shout to the
13: heart! Can you feel my heart?
14: This is...
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
15: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
16: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headlines sa ating balitang nasyonal, kampo ni VP Sara, iginiit ng kailangan ng presidential approval sa tax records. Ekonomiya, dapat maging focus ng sono ni PBBM ayon naman sa isang ekonomista. Headline pa rin sa ating balitang nasyonal, socio-economic situation ng bansa. Hindi maganda sa ilalim ng Marcos administration ayon naman sa isang analyst. Headline sa ating balitang lokal, mga MSME sa Northern Mindanao, mas mapapadali ang pagkuha ng halal certification. Sa balitang lokal pa rin, ilang grupo ng mga taxi drivers tutol sa planong pagpasok ng Vietnam-based e-taxi company. Headline pa rin sa ating balitang lokal, DSWD 10, nasa mahigit 74% na nakakatanggap ng ayuda sa ilalim pa rin ng uplift program. Sa balitang lokal pa rin, Taiwan, itinuturing ang Misamis Oriental bilang prioridad sa kooperasyon sa Mindanao. Headline sa ating balitang Bukidnon, DILG Bukidnon inirekomenda ang paggamit ng Unified 911 para sa mas mabilis sa pagtugon sa mga emergency. Sa balitang Bukidnon pa rin, BPMC, tiniyak na hindi dapat maapektuhan ang dami ng pasyente ang kalidad ng serbisyo. Sa balitang Bukidnon pa rin, manager ng isang microfinance company, nasawi naman sa isang pamamarilo sa Quezon, Bukidnon. Headline sa ating balitang Mindanao, mahigit 2,000 overseas jobs, iniyak Tagalog naman sa Mindanao and Javier sa Davao City. Headline sa ating balitang international, Saudi naglungsad ng airstrike contra Houthi. Sa ating balitang international pa rin, US tinapos na ang 12 magkakasunod na gaming airstrikes laban naman sa bansang Iran. Sa ating balitang papalagkasan, alas Pilipinas, nagtapos sa 5th pwesto ng 2026 CV Cup. At sa ating showbiz balita, SB19, opisyal ng bagong tourism ambassadors ng Pilipinas.
12: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
16: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Buginon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Lunes, Hulyo 27, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid na mga balita at impormasyon.
17: LR Shaga.
16: Ako naman, Marla Aurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
12: Heart FM, Balitang Nasyonal.
16: Aras natin ngayon, alas 7.23 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
12: Heart FM, Balita.
16: Iginiit ang kampo ni Vice President Sara Duterte na kailangan muna ng pag-aaproba ng Pangulo. Ito'y bago may sa publiko magbigay sa Senado bilang impeachment court ng kanyang tax records. Ayon Defense Counsel Attorney Michael Poa, maigpit na pinoprotektahan ng National Internal Revenue Code ang impormasyon ng mga nagbabayad ng buwis at maaari lamang itong ilabas sa mga itinakdang exemption ng batas. Aniya, isa sa mga exemption ay ang pag-aproba ng Pangulo. Ito'y batay pa rin sa rekomendasyon ng Secretary of Finance. Dahil dito, kinwestiyon naman ang depensa ang subpoena para sa tax and financial records ng Vice Presidente dahil sinasabing masyado itong malawak at hinihingi pa ang lahat ng dokumento. Samantala, binigyan din ni Attorney Poa na kahit may sumite ang mga dokumento sa impeachment court, hindi ito nangangahulugang otomatiko na ito may tuturing na ebidensya dahil kailangan pa rin itong dumaan sa wastong proseso bago tanggapin bilang bahagi ng paglilitis.
17: Samantala, nanawagan naman si economist Professor Astro del Castillo na mas bigyan pansin ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kalagayan ng ekonomiya kaysa sa politika sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA. Ayon kay Del Castillo, marami pa rin maalagang panukalang batas ang nananatiling nakabinbin kabilang ang Land Use Act na ano ay makatutulong sa mas maayos na pamamahalan ng mga lupain, kagubatan at yaman tubig, gayon din sa pagpapalakas ng agrikultura at pagpapababa ng presyo ng pagkain. Bagamat kinilala niyang may ilang pagunlad sa ekonomiya, sinabi niyang hindi pa ito sapat dahil nananatiling mataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at patuloy ang mga hamon sa supply ng pagkain, kuryente at enerhiya.
16: Aras natin, alas 7.25 na nagmamadaling umaga. Pangulisan ay ng ating balitang nasyonal. Kinilala naman ni political analyst Dr. Froilan Kalilong ang ilang programang may tuturing na positibong hangbang ng Marcos administration. Gayunman, sinabi niyang mas ang ingibabaw pa rin ang mga suliraning pang-ekonomiya kagaya na lamang na mataas ang presyo ng kuryente, patuloy na pagtaas ang presyo ng mga bilihin at paglobo ng foreign debt na nakaka-apekto naman sa pagpasok ng mga mamumuhunan. Samantala, inihayag din niya na masyado nakakapabor ang kasalukuyang administrasyon sa mga oligarko at hindi umano nito napapanagot ang mga nagpapahiram sa mga Pilipino. Mababa din nagaganapin ngayong araw ang 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aras natin, alas 7.25 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
12: Heart FM, Balitang Lokal.
16: Sa ating balitang lokal, mas mapapadali na pagkuha ng halal certification ng mga micro, small at medium enterprises sa Northern Mindanao. Ito ay sa pagbubukas ng satellite office ng FIC and the Halal Council of the Philippines Incorporated. Ito ay sa Oro Chamber Development Center na makikita pa rin sa siyudad. Sa pamamagitan ng bagong tanggapan, hindi na kinakailangan bumiyahe pa sa labas ang rehiyon ng mga negosyong nais magproseso ng halal certification na magpapabilis naman sa aplikasyon inflation at magpapababa sa gastusin. Ay kay DTI Misamis Oriental Provincial Halal Coordinator Melanie Ligara, inaasahang mas marami negosyo sa rehiyon ang maiikayad na kumuha ng internationally recognized halal certification dahil mas madali na itong ma-access. Aniya, baka tutulong ito sa magpapalawak ng oportunidad ng mga lokal na negosyo, lalo na sa pagpasok ng mga pandaigdigang pamilihan at sa mga bansang may malaking populasyong Muslim kung saan mahalagang rekisito ang halal certification. Alas 7.27 na nagmamadaling kumagadagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report na mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po ay may kaugnayan sa grupo po ng mga taxi driver, ha? Tutulpo sila sa planong pagpasok ng Vietnam-based e-taxi company. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye.
18: Nakatakdang magsumite ng petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 10 ang Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance upang tutulan ang planong operasyon ng isang Vietnam-based company na maglunsad ng electric taxis sa Cagayan de Oro City. Ayon kay Capitada President Bernie Hamaca, hindi umano nakonsulta ang kanilang hanay bago isinulong ang plano ng dayuhang kumpanya na pumasok sa lokal na industriya ng transportasyon. Batay sa impormasyon ng grupo, target ng kumpanya na mag-deploy ng 300 electric vehicle o e-taxi units na inaasang makikipagkompetensya sa mahigit 2,000 na rehistradong taxi na kasalukuyang bumabiyahe sa lungsod. Gayunman, nilino ni Hamaca na hindi sila tutol sa paggamit ng electric vehicle. Anya, patuloy nilang sinusuportahan ang pagpapatupad ng Electric Vehicle Industry Development Act, ngunit iginiit na dapat ding isaalang-alang ang kapakanan ng mga lokal na taxi operators at drivers. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisyong may puso.
16: Heart FM. Nagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
17: Samantala, simulay na balita na sa 74.6% na ng target ng mga beneficiaryo na tulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 10 sa ilalim ng uplift program. Ang kay DSWD 10 Information Officer Rochelle Calia, isa sa mga pangunahing hamon sa pagpapatupad ng programa ay ang kawalan ng sariling e-wallet account ng ilang beneficiaryo na siyang ginagamit sa pagpapadala ng ayuda. Dahil dito, hinimok ng DSWD 10 ang mga beneficiaryo na magbukas ng e-wallet account na nakapangalan mismo sa kanila upang matiyak ang maayos at mapabilis na pagtanggap ng tulong alinsunod sa mga alintuntunin ng programa. Patuloy naman ang payout at assessment ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng Northern Mindanao upang maabot at matulungan ang lahat ng target na beneficiaryo.
16: Para sa atin, alas 7.29 na nagmamadaling umaga pangulisanin ng ating balitang lokal. Itinuturing naman ng Taiwan ang Misamis Oriental bilang isa sa mga pangunahing prioridad dito para sa pagpapalawag ng kooperasyon at pagpapaunlad ng ugnayan sa Mindanao. Ito ang inihayag ni Taiwanese Ambassador Valas Min Gan Chow sa kanyang pagbisita sa Misamis Oriental Provincial Capital kung saan nakipagpulong siya sa mga opisyal na pamahalang panlalawigan at mga kinatawan ng iba't ibang national government agencies. Sa pulong, tinalakay ang mga posibleng larangan na pagtutulungan bilang na ang agrikultura, paglikha ng trabaho at iba pang programang makapagpapalakas sa lokal na ekonomiya. Ay kay Ambassador Chow, nakahanda ang Taiwan na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa pamahalaang panlalawigan upang makabuo ng mga proyekto makatutulong sa magpapalago ng ekonomiya, pagpapalawag ng oportunidad sa kabuhayan at pangkalahatang pangunlad ng Misamis Oriental. Itama inyo mga resana eksakto, alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Inyo pong napakinggan ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Inubuo naman yan ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
19: Radio with heart.
20: The best mix of music
21: from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
22: Happy
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: For

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahatid ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
2: Araw sa ating yon, 31 minuto makalipas ay kapito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakasumaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
2: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
2: Gayun din, dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM.
2: Samantala, live pa rin tayong napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live. Ha? Para po sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y mapapanood at updated sa ating mga balita sa pamamagitan naman ng mga nanonood din sa ating Facebook Live kung saan. Maaari ninyong i-follow yung mga Facebook pages natin kung saan nyo po kami napapanood ngayon. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM.
2: Dito sa ating live, maaari po ay paki-share lamang nito at maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, maging ng inyong mga opinion o ng inyong mga pa-shoutouts at yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan. Itama inyo mga orasan na 7:34 ng umaga. Orasan natin sa atin ng New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
1: Narito
2: na ang mga balita mula sa Bukidnon. Inirekomenda ng Department of the Interior and Local Government o DILG Bukidnon ang paggamit ng Unified 911 Hotline. Ito'y bilang bahagi ng mga hakbang upang mapabilis ang pagtugon sa mga emergency na kinasasangkutan ng mga kabataan. Sa isinagawang Interagency Policy Meeting ng Provincial Council for the Protection of Children, tinalakay ang mga hakbang upang mapalakas ang seguridad ng mga minor de edad at maiwasan ang mga insidente ng pamamaril at iba pang uri ng karahasan. Ayon sa DILG Bukidnon, mahalaga ang matibay na koordinasyon sa pagitan ng mga local government unit, Philippine National Police, emergency responders at mga health institution upang agad na matugunan ang mga critical na sitwasyon. Sa pamamagitan ng libreng 24/7 Unified 911 Hotline, inaasahang mas magiging mabilis at epesyente ang pagresponde ng pulisya, Bureau of Fire Protection at mga medical teams sa mga emergency na maaaring mangyari sa mga paaralan pati na rin sa komunidad.
3: Sa yung muli na balita ay giniit ang Bukidnon Provincial Medical Center o BPMC na hindi dapat maging hadlang ang mataas na bilang ng mga pasyente sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ayon kay BPMC Chief Dr. Miguel Antonio Prantilla, umabot na sa 260 hanggang sa 270 patients ang kasalukuyang inaasikaso ng ospital kahit 150 lamang ang itinakdang bed capacity nito. Payag ito ni Prantilla matapos kumalat sa social media ang reklamo ng isang outpatient kaugnay sa manoy hindi maayos sa pakikitungo ng isang empleyado ng ospital kung saan ay natukoy ang sangkot na staff at nabigyan na ito ng kaukulang paalala hinggil sa tamang pakikitungo sa mga pasyente. Hinikayat din ng BPMC ang publiko na idaan sa tamang proseso ang kanilang mga reklamo sa pamamagitan ng Governor's Corner at pagsusumite ng formal na liham upang masiyasat at mabigyan ng kaukulang aksyon ang kanilang mga hinaing.
2: Araw sa atin, alas 7:36 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sana ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Nasawi naman ang isang babaeng manager ng isang microfinance company. Ito'y matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nangigilala mga songsmen habang sakay ng kanyang motorsiklo sa Purok 9, Barangay San Jose, Quezon, Bukidnon. Kinilala ang biktima sa alias na Inday. Nasa hustong taong gulang at residente ng Barangay 9, Poblasyon, Quezon, Bukidnon. Sa ulat ng Quezon Municipal Police Station, pinamaneho ng biktima ang kanyang Honda XR M1 1125 ng pagbabarilisa ng isa sa dalawang armadong sasakyan. Dahil naman sa tinamong dalawang tama ng bala sa katawan na dineklarang dead on arrival ang biktima, dapat alaman din na kaagad tumakas sa mga suspect. Sakay naman ang motorsiklo matapos ang insidente. May sinagawang investigasyon na recover o naka-recover ang mga otoridad ng dalawang basyon ng bala ng kalibre 45 sa pinangyarihan naman ng insidente, habang patuloy ang follow-up investigation at hot pursuit operation ng pulisya upang matukoy ang mga responsable at ang motibo ng naganap na krimen. Oras natin, alas 7.37 ng nagmamadaling umaga. Oras na din sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable. Samantala, dumago naman tayo sa iba pang mga balita. Wala pa rin sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
2: Mahigit 2,000 overseas jobs iniaalok sa Mindanao Job Fair, ha? Diyan po sa May Davao City. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag! Detalye!
4: Mahigit 2,000 overseas job opportunities ang bubuksan para sa mga naghahanap ng trabaho sa Mindanao Job Fair 2026 na gaganapin sa SM City Davao Annex Event Center mula July 29 hanggang July 31. Lalahukan ito ng iba't ibang lisensyadong recruitment agencies na mag-aalok ng trabaho sa iba't ibang bansa. Ayon sa Davao City Public Employment Service Office, kabilang sa mga inaalok na trabaho ang mga naposisyon sa healthcare, engineering, hospitality, construction at iba pang industriya. Kinihikayat ang mga aplikante na magdala ng kompletong requirements upang mapabilis ang kanilang aplikasyon. Samantala, sinabi ng mga organizer na layunin ng job fair na mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga Davaoenyo at iba pang Mindanaon na naghaharap ng trabaho sa ibang bansa, kasabay ng pagtiyak na ang recruitment ay dumaraan sa mga lehitimong ahensya. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Tagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Oras alas 7.39 na nagmamadaling umaga, dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM, Balitang International.
2: Naglungsad ang Saudi Arabia ng airstrike laban sa Houthi rebels sa may port city ng Hodeida sa Yemen at karatig na isla. Kasunod ito ng anunsyo ng grupo na maritime blockade at pag-atake sa mga barko ng Saudi. Itong umaga ng Sabado, iniulat ng media ng Houthis na nagdulot ang missile strike ng Yemen ng sunog sa Saudi city ng Jizan. Samantala, sinabi naman ng US military na pinaputukan at na-disable nila ang isang tanker ship sa Gulf of Oman na nagtanggang matakasan ng US blockade sa Iranian ports.
3: Samantala, kinumpirma ng US Central Command of CENTCOM na natapos nito ang panibagong bugso ng airstrikes laban sa Iran na 12 magkakasunod na gabi ng operasyon. Ang CENTCOM layunin ng opensiba na higit pang pahinain ng kakayahan ng Iran sa magsagawa na pag-atake laban sa mga commercial vessels at sibilyang mandaragat kung saan kabilang sa mga target ang maritime capabilities, missile at drone storage facilities, coastal surveillance sites at mga air defense assets ng Iran. Sinabi rin ng CENTCOM na dose-dosena military sites sa Iran ang kanilang tinamaan ngayong buwan habang nagpapatuloy ang maritime blockade at mahigit 50,000 US service members din ang nananatili nakadeploy sa gitnang silangan. Samantala, ipinakita umano ng Iran na nananatili ang kakayahan nitong magsagawa ng malalakas sa pag-atake matapos mapatay ang 3 sundalong Amerikano sa isang missile attack laban sa US military site sa Jordan.
1: Heart FM, Sports Balita.
2: Sa ating balita, babalakasan, tinalo ng alas Pilipinas ang Myanmar. Ito yung mga para makakuha ang makuha ang 5th pwesto ng 2026 CV Cup. Nakuha ng Pilipinas ang score na 28-26, 25-17 25-23 sa second leg ng Six Nation Tournament itong Sabado sa Jakarta International Velodrome. Parehas din ang resulta ng Filipino Spikers sa Canton Leg noong naging host sila ng Cambodia at Indonesia sa pool phase at nagwagi sila sa Myanmar sa classification round. Sa unang set ay hawak ng Myanmar ang panalo subalit magpasok ng ikalawang set na domina ng Pilipinas ang laro. Pagpasok ng ikatlong set naman ay tumindi ang pagbabantay ng Myanmar hanggang makahanap ng tiyempo ang Pilipinas. Nanguna sa panalo ng alas Pilipinas si Lyric Mendoza. Nagtala naman ng 19 attacks, isang block at isang ace habang mayroong 11 points si Louis Ramirez at mayroon din itong 10 atake.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Official na nga ang inanunsyo ng Department of Tourism o DOT ang SB19 bilang isa sa mga bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Kasunod na pagirang ng P-pop girl group na Bini at kay Tourism Secretary Daita Angara Matay, malaki ang naiambag ng pandaigdigang kasikatan ng SB19 sa pagigayat ng mga dayuhan turista at mga Pilipinong nasa ibang bansa na bumisita sa Pilipinas. Aniya malawak na impluensya na grupo sa Estados Unidos, Europa, ASEAN at iba pang bansa ay naging daylan upang maraming tagahanga ang maglakbay patungo sa bansa upang mapanood silang magtanghal. Samantala, nag-aanda rin ng SB19 para sa mahalagang international engagements ngayong Linggo, kabilang ang pag-aagis ng ceremonial first pitch sa laro ng Major League Baseball sa pagitan ng Chicago White Sox at New York Yankees sa Hulyo 29

0: Mahilig
1: sa ano ha, sa boy band at saka girl ano girl pop.
0: Uh-oh.
1: Ano ba tawag diyan? P-pop.
0: P-pop girl. Diba? Group.
1: Oh, oh. Girl group na P-pop.
0: Oh. Oh, pero para sa akin deserving naman.
1: Oh.
0: Oh, di grabe naman yung ibinigay nila na pagkilala at karangalan sa bansa.
1: Ayun.
0: Kaya masaya tayo for SB19 at Bini.
1: Oy, oh. Speaking of tourism, ha? Oh. I-shout out natin yung mga nasa may city tourism office oh, ng CDO. Oh, oh, siyempre pa, kina Sir Marky.
0: Sir Marky.
1: At saka kina Kim.
0: Chrysler, oo.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Magandang
1: umaga sa inyong lahat dyan. Bay, kumusta po kayong lahat dyan? Ha? Sana'y maganda. Sana'y magaganda silang lahat dyan.
0: Ay, oh, oh.
1: Talaga na. Tsaka mga popogi. Pogi ang magaganda. Siyempre. Talaga na. Magandang umaga sa inyo, ha? Thank you so much.
0: Yung mga taga, ano din, City Information
1: yon!
0: Agriculture Office ay kilig din sa atin.
1: Nako.
0: Good morning. Oh. Maraming salamat.
1: Mayroon pa kayong mga binhi dyan?
0: Sir Bernie. Sir Bernie Dava, magandang umaga.
1: Mayroon pa kayong binhi dyan ng magandang lahi?
0: Baka naman.
1: Hoy, speaking of Sir Bernie. Ay, nagkausuhan na rin lang naman. Oh, eh, shout out natin yung mga taga
0: LGU. City Mayors.
1: Oh, City Mayors. Oh. Ay, siyempre, kina Mayor, magandang umaga. Tsaka kay Sir Bernie Diatras. Isang mapagpalang umaga po ng Lunes. Oh, sa inyong lahat dyan, sana'y magandang inyong mga umaga, no? Ayun.
0: At meron lang akong, you know, balingan ng atensyon. Konting, ano,
1: pagbalingan mo, sige.
0: Ito yun sa, hindi ko alam kung napanood mo na, yung may video na kumakalat ngayon.
1: Ay, marami akong video na napanood. May bago na
0: talaga? Hindi, medyo seryoso ano kasi.
1: Gold medal ba yan?
0: Hindi yun.
1: Ano ba? Ano ba?
0: Yun na isang grupo ng kabataan na parang may pinaghahandaan.
1: Ha? Huh?
0: Na may dalang armas. Ah, kumakalat yan ngayon.
1: Video?
0: Oo, na di umano ay isang parte ng eskwelahan dito sa syudad na I guess...
1: Cagayante Oro?
0: Yes.
1: Aba.
0: Pinag-iimbestiga na ngayon ng ating kapulisan at
1: aba,
0: ating mga otoridad. Nakita ko lang kahapon ito kumalat. Medyo alarming kasi talaga...
1: May mga armas?
0: Meron.
1: Aba.
0: Parang may pinaghahandaan.
1: So, may pinaghahandaan?
0: Oo, yung mga kabataan, yung mga magulang, this should be
1: a wake-up
0: call na rin. Especially dito sa CDO, ano?
1: Oo.
0: Na talagang huwag tayong pakumpiyansa.
1: Okay, ano?
0: At bantayan, 100% tayo nakatutok sa mga anak natin para hindi natin maranasan ang mga hindi magagandang bagay.
1: At saka siyempre para ma-preempt kung ano man mga binabala. Oo. Kasi siyempre, magsisimulayan kayo ang una-una makakapansin sa ginagawa at ikinikilos sa inyong mga anak.
0: Correct.
1: Ha? Oo. Ano to, mga teenagers?
0: Mga, oo. Di umano, hindi man nakita yung mga ano. Pero
1: mga mukha, hindi kita yung mga mukha.
0: Di umano yung parte ng isang high school, public high school dito sa syudad.
1: Naku.
0: Sana mabigyan ng attention at, you know, action kung kinakailangan.
1: Abay, attention sa ating kapulisan, sa kokpo. I'm sure naman meron na silang ano.
0: Kasi may mga information
1: action
0: naman na.
1: Mm-hmm.
0: So, ngayon, tinututukan na nila at sana hindi mangyari talaga.
1: Naku, kailangan natin ma-guide talaga, ano? Yung ating mga kabataan. Kasi syempre, iba talaga yung nagiging impluensya sa kanila ng mga gadgets na yan.
0: Opo!
1: Yung mga bata, ha? Huwag masyado paggamitin ng gadget. Pwede naman paggamitin ng gadget, pero kailangan may limit lamang.
0: Oo.
1: Okay, 30 minutes, 1 hour,
0: yes,
1: mga ganun tipo. Pagkatapos nun, bukas na ulit.
0: Yung
1: screen time,
0: yes. Or yun nga, may mga ginagawa ngayon, yung ibang magulang na you need to do something good bago kita payagan na maggamit ng gadget.
1: Maganda yon. Motivation.
0: Yes. Diba? So may limit pa rin.
1: Limit pa rin. Ako, mahirap talaga. Matindi talaga impluensya ngayon ng ng online.
0: Kasi alam mo, kahit di ba may parental controls yung ibang application, may ano talaga na na-access pa din.
1: Pati nga ako, napapasa. Charlie!
0: Charlie!
1: Eh, matindi. Okay, alam mo yung maghapon na napapanood nila, yun na na-adapt nila.
0: Yes.
1: Kung halimbawa nanonood dyan maghapon ng mga violenting mga palabas, ay ma-adapt nga nila.
0: Alam mo kasi yung bata kasi, yung utak nila, it's still on the process of, nagwa-wire pa yan eh. So kung ano man yung nakita nila visually at sa naririnig nila, yun ang na-absorb.
1: Napapaniwalaan nila ang okay. Diba? Yun, kung ano yung finifeed sa kanila, yun ang idadigest nila. Diba? Ganun yun. Charlie! O siya, sige, maraming salamat sa inyong chika today.
0: Yan ang ating balita ngayong Lunes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Charlie!

0: Charlene na tuloy. 7:49 ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic,
0: Alamid. Nasa linya natin ngayon, bihira-bihira mangyari ito. HPG Jerry, Small but Terrible, Kapuyao, nasa linya. Jerry, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Mar. Magandang umaga, Nen. Galing at kung lumbia, dire-diretsong Masterson, medyo heavy traffic. Vice versa, galing uptown, papuntang lumbia, traffic din, doon dahil sa mga paralan. Hanggang dumiritso ako, papuntang Tres Gas pababa. Heavy traffic talaga. Season still.
0: Agay. Nandiyan ka ba ngayon?
2: Hanggang ngayon, nandito pa. Hindi pa ako nakababa.
0: Ay ka! Ay, yung papapakyat. Pakyat ng uptown.
2: Yung pakyat ng uptown, galing kang flyover, Masterson's. Medyo flowing siya, okay lang.
0: Okay lang, yung pababa talaga, problema ano. Anyway, ay sige. O, may pasayaro ka ba ngayon?
2: Meron.
0: Ayun, mahalaga. May pasahero ka habang nata-traffic ka. Sige, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho, ha? At ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HPG Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon.
2: Yan ang latest na sitwasyon. Makasana ang aking dadaanan sa ngayon. Hard Pasada Group, Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon. Para sa Hard FM, Road Traffic, Alamit.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamit.
0: Para sa ating ngayon, 10 minuto bago sumabit ang alas 8. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusabang mga balita para po sa araw na ito ng Lunes, Hulyo 27, ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal. Kampo ni Vivi Sara iginiit na kailangan ng presidential approval sa tax records.
3: Ekonomiya dapat maging focus ng SONA ni PBBM ayon sa isang ekonomista.
0: Socio-economic situation ng bansa hindi maganda sa ilalim ng Marcos administration ayon naman sa isang analyst.
3: At headline sa ating balitang lokal, mga MSME sa Northern Mindanao, mas mapapadali ang pagkuha ng halal certification.
0: Ilang grupo naman ng mga taxi drivers tutol sa plano magpasok ng Vietnam-based e-taxi company.
3: At TSWD 10 nasa Maygit 74 4% na ang nakakatanggap ng ayuda sa ilalim ng Uplift Program.
0: Sa balitang lokal pa rin, Taiwan, itinuturing ang Misamis Oriental bilang prioridad sa kooperasyon sa Mindanao.
3: Headline naman sa ating balita, Bukidnon DILG Bukidnon inirekomenda ang paggamit ng Unified 911 para sa mas mabilis na pagtugon sa mga emergencies.
0: BPMC, tiniyak na ba na hindi dapat maapektuhan ng dami ng pasyente ang kalidad ng serbisyo?
3: At balita Bukidnon pa rin, manager ng isang microfinance company nasawi sa pamamaril sa Quezon, Bukidnon.
0: Sa atin naman balitang Mindanao, mahigit 2,000 na overseas jobs iniaalok sa Mindanao Job Fair sa bahagi ng Davao City.
3: Headlines sa ating balitang international, Saudi naglunsad ng airstrike kontra Houthis.
0: Sa balitang international pa rin, US, tinapos na ang 12 magkakasunod na gabing airstrike sa laban sa bansang Iran.
3: At sa ating balita, papalakasan Alas Pilipinas nagtapos sa 5th pwesto sa 2026 CV Cup.
0: At sa ating showbiz balita, SB19, opisyal ng bagong tourism ambassador ng Pilipinas. Para sa atin, 7 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Hoy! Ito na, yung mga pa-shoutout natin ha. Yung mga hindi pa nag-share ng ating live, paki-share po ng live natin para naman yung mga kasama natin, ma-update din sa mga balita. Ha? Tsaka mag-shoutout na tayo sa oras na ito.
3: Ayan, ito si Mami Gemma Palakat Pupus. Mami, maraming salamat sa iyong ano ha.
0: Ay!
3: Blessing shoutout dyan sa mga taga Zone 10 Upper Carmen na nakikinig ngayon.
0: Ano ba mga tanim yung puno dyan sa bakuran nyo?
3: Manga.
0: Natikman na natin manga. Yung manga.
3: Oo. Sabi ni Mami, magdadala daw siya.
0: Pag wala pong bunga, kahit puno na lang, idalin nyo.
3: Itatanim namin dito sa labas.
0: Emily, makalaging magandang umaga po. Huwag kibawi. Shoutout, makalaging family. Maraming salamat.
3: Good morning, Mami Annabelle Cabuyon, Tabanao. Ayan, regards kay Maymay ha, Maying Buntag.
0: Ang Galas Family, ito na, gising na gising na rin. Mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar, kay Tatay Nicolas, ang aking Mami Elaine, Maying Buntag.
3: Good morning din kay Lola Fetion. Hi, Lola Lalang. Maganda umaga dyan sa may Hanupulan, Claveria, Misamis, Oriental.
0: Ito, tagalapasan naman, no? Si Marifel de Quito Ahes. Maganda umaga po sa inyo. Super blooming, sweetinel. Salamat sa pagbabalita. God bless, more power, heart, FM, ang radyo ng heart ko. De Quito family, De Quito Permale family ng Bakonga, Lapasan.
3: Thank you. Ito rin si Ma'am Lilila Sulibin Gayeb. Nakinig din ha, dyan sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Good morning.
0: Barangay 31 yan, nakikinig sa atin si Kapitana Delia Wabe.
3: Ay!
0: Oh, wow. Magandang umaga sa inyo dyan, Kapitana.
3: Oh, sa mga taga-barangay council na rin. Magandang umaga.
0: Tayo po ang napapakinggan sa mga barangay hall ha. Aba. Thank you for Remedios Gimelo. Good morning. Mga taga-Crystal Maramag ito.
3: Yan, good morning kay Malvin Oliver Diaz. Sitting on na, ay, taga ano to, Abu Dhabi.
0: Uy! Muskila. Kano siya ang uli mo din eh. Salubungan mo kaming camel, ha?
3: Paano yung ipapasok sa...
0: Hindi, nilalagyan niya. May dumating naman.
3: Ay, yung keychain.
0: Ito yung camel mo. Nag-promote po. Pero Yossi yun eh.
3: Ayan, maganda umaga. Thank you po. Ay, good day, whatever time it is in the UAE.
0: Ayan. Ay, dapat ano, hindi English, anong tawag doon sa ganun? Arabiano.
3: Arabiano, wala ako alam doon. Habibi.
0: Habibi. Gimelo family! Si Remedios, magandang umaga. Ganon din ang Sibilia family, nakikinig din sa atin ha. Ang dami nakikinig sa atin sa may maramag, no?
3: Good morning, Mommy Amy Balumadres. Mm. Good morning sa lahat ng mga taga-kababanaanan din ha. Ayan. Good morning daw kay Clark.
0: Hoy! Si Oso de Raseya. Magandang umaga po sa inyo. Maka naka-follow na ba ito sa page ni Jason?
3: Parang hindi pa ito.
0: Hindi ko pa nakikita ito. Si, pangalan? Oso de? Oso de nga. Follow na ha. Jason Space Heart FM. Shoutout daw sa kanyang mother sa Makasandig kay Mama Liling Acera at sa buong staff and management ng Jejors at sa kanyang love. Yan. Listening and viewing and watching from Upper Carmen si Jamila Alvaro. Good morning.
3: Miss Lloyda de la Cruz, ayan, Dumandan family at de la Cruz family, may buntag. Dagang salamat sa pagpamina.
0: Thank you. Si Mami Marilyn Mestiza Charm Gonzalez. Hi, good morning po sa inyo. Shout out sa lahat ng sweethearts in the whole world.
3: Good morning, Mami. Ito, katukayo ko to eh. George Maslag.
0: Oy!
3: May buntag. Thank you sa inyong pakikinig.
0: Ayun na. Oo. Oy! Abangan natin ha. Naku, napakarami po mga tickets ng sine. Yes. Pamimigay namin sa araw na ito. Nasampula na kanina. Alas 6 ng umaga. Okay, abangan natin lahat dyan, mga sweethearts ha. Kasi naman, sa buong maghapon, wala po kaming aatupanin kundi mamigay ng bugas, ng groceries, at mamigay ng libreng sine for your eyes only.
3: Yes!
0: For your eyes only. Pag nakakuha kayo ng ticket. Pero para po sa inyo, for your ears only. Kapag nakinig po kayo sa amin.
3: Yes. Basta antay lang yung queue namin. Ha, kasi yan. Marami nagtatanong, paano ba sumali? Paano makakuha ng libreng ticket?
0: Yan.
3: Magantay lang kayo ng queue ng DJ kung kailan kayo tatawag. Yan. Tapos, sagutin lang ang aming mga tanong.
0: Napakadali lang. Pag sinabi namin, banana queue! Tatawag na.
3: Magbe-breakfast na po kami kasi napabanana queue na.
0: Tapos abangan nyo kasi binibigyan naman ng mga DJs ng signal.
3: Yes.
0: Ha? Napakaraming gustong sumali. Daming gustong malingaw karong darating na bagong buwan, di ba?
3: Oo.
0: Kaya abangan natin lahat yan. Ha? Sige, babahanan pa premyo sa araw na ito. Oy, i-follow nyo ko, Jason Space Heart FM. At syempre pa, Dr. Heart FM. At syempre, huwag nyo kayo limutan. Syempre, yung ating istasyon, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City. At Heart FM 93.7 Bukidnon.
3: At may ipahabol pa, happy birthday, J.M. Abrugenia mula kay Ma'am Jeline.
0: Nangangamoy spaghetti na naman, ha? Pag may mga ganyang may birthday sa pamilya niyan, may nakakarating na spaghetti dito, eh.
3: Oh, Mami, magandang umaga. At kaya ano, gusto ko labatiin yung Candia family, Ma'am Jean, kay Ma'am Jean,
0: no?
3: At kay Sir Manny, maayong buntag. Thank you po.
0: Maraming salamat po sa inyong pagpamina. Asya, aras natin isang minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa kalap po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
3: Nel Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Gigutom na ba?

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: This is Heart 92.7.